0: النبي خير يا أزني ما بي علي ربي مزني ولا قمت له التزمت ضرر أمراح قوي من ملا أقلاحين
1: ku weex ku ñu fa tek ak ku ñuul ku fa nek ak moom mu ne nag ku weex ki moom mooy l'éclair ke mi ñu waxoon léegi amoon na nag ku ñuul koo xam ne nee na aw turam xam nañ ko gir ga mu bokk xam nañ ko waaye duma sobeel sama xalima ci di tudd fii aw turam di bind fii aw turam déedéet am na it mbokkam moo xam ne moom itam dafa nasaraanu woon tey waa ju day waar kooku le nee na fépp fu mu taseeg sëriñ bi rek moo xam ca karam basaala foofee ca ginne wala beneen béréb bu mu taseeg moom rek sonal na fa sëriñ bi xatal ko lëjël ko waraytu gis naa maa la nga xam ne kataba bind na ko a cheikhu sëriñ ba fii kullin ci kenn ku ne minu màcc ñoom ñaar nee na ñaari gaa yooyu kenn ku ci nekk la sëriñ bi yund ci mbiram gis naa ko wa axbara nit xibaar ma xayru waahin kullul kenn mi man ca ka nga xam ne yaarifa dana xam xaaqibatahuma seenu mucc bi ànd ak kulla waahidin ci naka kenn ku ne minu màcc ñoom ñaar maata deena miitata suin deewiinu ñaaw mooy déegu ñaaw ahaduhuma kenn di ci ñoom ñaar waxuma te moom albar yu mooy kojug jéeri ji fii Dakar mi ngi faatoo ci Dakar wal baxa yu kojug géej ka nag fii Conakry mi ngi faatoo ci Conakry mooy capitale lu Guinée Sékou Touré ahadana yàlla na lu musal allahu yàlla wa ahada te mu musal al muslimina jullit ñi mi màcc la nga xam ne ubbutul yaa nattoof na leen bii ci moom amin lu ëpp kenn wax na ma ne ñaari gars yi daal kenn ku ci nekk déegu ñaaw ñaaw nga dee kenn ki mooy ki nekkoon fii ci suuf si ba ma nga faatoo Dakaru xibaarañ ma ne faatu gu ñaaw ñaaw la faatu kenn ga moo tasewna sëñ bi ci karam basa ak foofee ca birab yi ci des ma nga faatu Conakry waaye ku ci nekk rek faatu gu ñaaw ñaaw la faatu mu ne yàlla nanu yàlla musal julit ñi ci lim leen nattoo ñoom ñaari gaaw yooyu le mooy noonu waaju baax bala leen dal leen ca ru joxun li ak dellu la ila amril ghaibati jëm ci mbirum tukki ba noo ngi delluwaat nag ci tukki ba wa xaale wax ne sëriñ bi radiallahu taala anhu ne wa xaalibu zikri li ëppoon ci sama tudd fii daalikal yow mi ci boobee bis mooy laaya bi ne inna waliya naka aji méngoo samay mbir allahu mooy yàlla allazi mi nga xam ne nazala wàcce na alkitaaba alquran wax wate moom yata walla dana féete woo asaalihina mbiri way baax ña wa dalika loolee sax maxnaa xawlihi mooy maxnaa waxam ja bam ne ay yasa naagaloo na allahu yàlla min ni ci man xinda jeewali fa jeewal iblisa iblis id naade tuxo ba ma koy woo moom yàlla bi yaawali ci yaawali sëñ bi nee na la ëppoon ci la ma doon sikkal saaw làmmañ rek mooy laaya bi wax ne inna waliya llahu alladi nazala alkitaaba wa huwa yatawalla saalih nee na moom laa bariloon di ko wax nee na sax boo gisee bàyyi tudd béréb yi ma jaar ak la ma fa yàlla defal ba tolloo jeewal mana ayyasa min ni llahu xinda jeewali iblisa isnaadetuhoo bi yaawali dama doon xibaar rek naa dama doon nett bi rek ne maa ngi doon barele tudd inna waliya llahu te foofee ci jeewal la yàlla wax iblis ne ko sama jaam bii saye boo naagu ci moom doo am mukk ci moom dara li nga bëgg saye boo teel nopplu ci moom léegi wa baatati fanaan afeexu sëriñ ba honaali ko foofee ci jeewal nag fa lañ fanaan maanaam l'éclair que muy ku weex ki moom moo dem waaye ku ñuul ki ak sëriñ bi moom foofu lañ fanaan foofu ci jeewal wa baxda salaati subhi gannaaw julik suba irtahala laxas na ila kokki jëm kokki wa kaana nekk na itam maqiluhum seen wi yendu sàmm foofale wa min dalika almaqili ca boobale kendal sax charan la tàmbalee fi nazmi asmaa yi ahli badrin ci way asmaa ahli badr nee na bañ fanaanee jeewal ba julli suba lañ fa takkee nag wuti kokki bañ demee kokki nag ñu yendu fa bañ yendoo kokki nag foofale sëñ bi tàmbali waye asmaa ahli badri bii ngay gis ñu mool ko moo tax sëñ bi waxal na boppam ne wa badama qaaloo gannaaw ba ñu yendoo maqiilan kendal daxala tàbbina fi nazmi maa ci way la nga xam ne uni la mayef na ko bi ci moom madxalan ab bunt waaw nee na bañ yendoo nag laa tàmbalee way téeri bi nga xam ne ci la ma yàlla maye buntu paju waajo haadal yowmu bi la bis nag yowmul ahad bisub diber lay doon maanaam boobu ñu yendoo kokk yi tam tàmbalee xooy téere boobu bisub diber lay doon ndax xamoon gaaw la xëyee mbàkki bari taseeg ñoom ca jeewal ñu fanaan jeewal nag xëye fa ñëw kon yend si kokk yi loolu kon diber lay doon su martaxala topp mu laxas baaxda salaatul xishaa yi ci gannaaw julli gee bi zamanin ci jamono xaliilin ji aji néew maanaam nekk nañ foofee ca kokki ba jullee fa gee ba teg ci as ndiir dool faa bàyyikoo nag wursi Louga. Xaale wax ni lii ñal ma bax du man lenn koo xam ne Saara doxoon na maxa cheikh ànd ak sëriñ bi ne ma xina tuloxin xamar yi fa fequ weer wi laylatul isnayni ci guddi altene ga laylatul hijrina muy guddi ñaar fukk booba la lañ la xas nag min kokki bàyyikoo kokki wa naxnu te nun nam si yu noo ngi dox wal mataru te taw bi yarushu mi ngi wis alee naa ci sunu kaw rachon ak wis vaxi fan guy aji doye de sëñ ma di laa mi ne kenn ci ñu ànd sëñ bi moo ma ne gannaaw bañ juléegee ba weeri feq ci guddig altene googee di guddig ñaaru fukk ci weer wa lan bàyyikoo nag kokki wuti Louga booba itam ne asamaan saa ngi taw ndànk-ndànk di wis wis mu ñàkk solo. Qaala alcheikhu radiallahu anhu saraytu rañaan naa cilkal laylata googale guddi xalaa muhrin ci kaw aw mol lii ñeel ma ashaba wi aji weex li ngay wax ashab wi aji weex nag waaye mooy woo xam ne weexaay ba dafa jaxasoo kub ñuulaay yu samaawu def na ko tuddee xawnallaahi li muy firi mooy ndimalul yàlla saabiqin mol wu di aji raw mooy mol wu gaaw a gaaw nga xam ne laa yal xaqoxoo du ko mën a jot afraasu wukalaail amiri fasi ndawi buur bi maanaam fasi ndawi commandant bi waxum te ñoom yu ci doon na ngay sonal am fu saxum seen bopp rubama yaqoo li baraana bu waxee lii ñeel ma waxiluñ kenn min hum ci ñoom naa ma yaa cheikh yow sëriñ bi mëxlan ndànkalal ak ndànk defal ndànk urfuq ñëwanteel bi nafsika ci sa bopp wa bina ak ci nun fa aqul te may wax lahum ñaa leen naa leen itoo ñëw leen rek maa baalu mar osin ana luy solos kuñ yilif ursi la koo xam ne yónneef na loxoo jëm ci moom ana luy soloom yata maxalu muy def ndànk sëñ bi daa wax ne boobee ñu rañaanee kokki jëm Louga mol wi ma war xawnullaahi la tudd muy wu gaaw a gaaw lool nag nga xam ne daal ñi nga xam ne ñoo ma doon jël si mënuñoo fexe ba jot ma dañuy sonal seen bopp lool lool ndax bëgg maa dab waaye duñ ma mën a dab bu ko defee léeg-léeg kenn ñoom ne ma waaw sëñ bi defal ndànk yërëmal sa bopp te yërëm nu ne ma ne leen ah déedéet xanaa man kay maa war a yéex ngeen di ma soññ waaye ndawlu kilifaam yónni lu muy def ndànk su ko defee dañuy wedam duñu xam luñ may tontu boo seetloo nag ni ñu defee maa baalu mar osin lëxoo maanaam bu fekkee lëxoo ji ci la day mel ne kon sëñ bi di reetaan naa leen ah man mi nga xam ne kay dañ maa yilif woo ma ah lu may def ndànk man kay damaa war a gaaw wuy ji bu fekkee boole woo ci lëxoo ji nag muy maa baalu mar osin rek su boobaa kon ni ma ko njëkk a waxee léegi sëñ bi di wan ne yéen daal man mi ñuy woo ngeen di ma jël si maa war ne yeex ngeen di ma soññ waaye yéen daal warumaa gaaw bu noppi nag ngeen di ma wax naa defal ndànk defal ndànk wa fi haza ci lii yàqoo lay wax moom sëriñ bi nazman ci way sëriñ bi am na fu waxee loolu ci ay wayam ne war taxaloo te ñu laxas minal maqi di bàyyi ko ca kendal la saa irina mbir mi ñu way dox bax dara chichaa yu ci gannaaw gee maxa diixin ànd ko xat saa irina mbir mi ñu way muñ wa wasaloo te ñu àgg qabla salaatil fajri ci njëkk julib fajar wa baati te mu fanaan moom sëriñ bi yasri di rañaan mun si daan mbir muy aji sadd daa sajrin mbir mi boroom ak jàjj mol moom waroon bopp lay waxal ci wayi dafa mel ne ku ko delloo ci keneen te bopp lay wax nee na ñu nga laxase foofee ca kokki gannaaw bañ ci léegee ba weer yi feq metti na waaye ñu nga doon muñ nee na nag bin agsee Louga boo fajar fenkagut guddi googee ne maa ngi fanaanee sadd ñaari béy di ya nga xam ne albousayri moo ko waxoon te boole cay soñ rek fas yu ma war ak la muy gaaw-gaaw ba tax mu naa wal man chour la ñu sadd bay taal bousayri mooy ñaari bayiti bousayri ya ma waxoon ne wa man takun ku nekk bi rasulillah ci ndimalul yàlla nusratuhoo ndimalam intalqawoo ndeyam tasinaag moom al ustu gaynde fi ajaamiha ci seeni ñéer mooy seeni gott tajim ñu wedam ñaari bayiti yépp ñi ngi ci alburdatu bi al bousayri def béy bu njëkk bi mooy wax ne koo xam ne yaa ngi taxaw ci dimbale yonante bi maanaam taxaw ci yëkëti diineem ji ak sunnaam si gaynde sax du la ñeme. Bu gaynde yi tase woon na yow ci seeni gott itam dañuy def xiim waaye duñu la ñeme. Waje des nag mooy ka annahoo daanaka moom yonante bi xiina talqaahu ci waxtu wa nga taseek moom wax wa ta fekk na moom fardun kenn la min jalaalatihi ngir ak màggam. Am nañu def tam fii jalaalatihi fi xaskarin nekk na ci ab xare wa fii xachamin ak ci ay surga. Neenañ daa bëgg wax ne yonante bi yàlla da koo defal ak màgg ak wegeel ba tax na boo tasee woon ak moom muy menn moom dong dong itam moo nga taseek moom mu nekk ci biir ab xareem ak ay surgaam ñooye moo dong dong. Lu ci nekk rek màgg yàlla def ci moom ak wegu gi ak fayda ji rekk da lay yéem. Moo tax boo xoolee saraab karoon saraab burdu daa wax ne wa huwa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ida kaana fi haskarin wa fi xachamin lahu haybatun wa waqaarun fa kadalika wa huwa munfaridun fa yakoonu lahu aydan haybatun wa waqaarun min ajli jalaalatihi wa yasduru tamuy jàjj almuhram molwa ala safqi anahu rawam. Le mu ne zaasa jirin jooje lay wax naa te jubli boobu mi ngi soññ fas yi mu war moom sëriñ bi ak la muy gaaw-gaaw. Su ma wasal naa toppnu àgg illaa Louga jëm Louga xabla fajri njëkk fenku fajar mooy la sëñ bi waxoon ni wa wasaloo xabla salaatil fajri mooy ba ñu àgg Louga booba fajar fenkawut. Wa kaanata nekk na maqilu naa sunu yendu sàmm foofee sëñ bi ne foofu lañu yendu ca Louga. Xam ne kon ñu ngi ci bisu altane bi lañ yendu Louga. Xikaayat ngi am nettali la xii la waxees na ne inna cheikhana ka sëriñ bi lamma danaa ba mu jegee min Louga ci Louga xaatabaho waxantinaag moom baxdu wukala i nasaara lenn ci ndaw yi tubaab yi ëllës yi na yi nga xam ne maxahu ànd nañ ak moom xalaa wa ci shafaxati ci anamu ñemante ne ko ayuha cheikhu yow sëriñ bi tasallax ngànnaayu looman ndax faqad xaaraba jege si na alxadu noon ba. Mu ne nee nañ daal ba ñëwee ba jege Louga daa am ñenn ci ndaw yi tubaab yi yërëm sëñ bi nag ñëw ba tolloo mu ne ko ah sëñ bi yaa ngi bëgg a jege say noon yoo xam ne day bari nañuy pexe te yéenewuñ la jàmm lépp loo mën ci ñaan ak ngànnaayu day waaye lépp loo mën ci pagguteef day say boo jëm ca. Waxaalati wax la woo ñal ko acheexu sëriñ bi bi sawtin ci kàddu xaw yéen guy aju dëgër ne ko allahu yàlla laa yaa gisu du lot wala yata xallafu te du wuute. Sëñ bi tontu ko ci kàddu gu dëgër ne ko ah yàlla rek fi nekk tëriwul dara te du wuute mukk. Falam maa wasaloo ba ñu àggee nag warta ma ànnoo te ñu dal rajaxa dellu si na daalikal wakiilu boobale ndaw. Fa qaala mu ne ko ayuha cheikh yow sëriñ bi ana man qultu waxoon naa xalaa wa ci shafaxati ci anamu ñëwante ne la tasallax ngànnaayul fa qad xarub naa jege nanu min alxadu yi ca noon yi. Fa qulta te nga wax lii ñeel ma ne allahu yàlla laa yataxallafu du wuute wala yaajisu te du lot. Fa maa fahimtu te dégguma haza lii bin nisbati ci askan nga maanaam ci boo ko dee seet ilaa xaw lii jëm ci sama wax ji. Maanaam xam nga ci yoon la ko kooku waxe woon loolu sëñ bi tontoo ko noonu bañ demee ba toog nag ba dal nag kooku ñëwaat ba ci sëñ bi ne ko ah man day daam lu ma jaaxal bi mu tolloo ci yoon wi dama laa wax ne la ah yaa ngi bëgg a jege say noon kat te ñu day waar. Léegi lépp loo mën ci pagguteef def ko nga ne ma rek allahu laa yaajisu wala yataxallafu. Mu ne ko nag man damaa xamul ba xam loolu nga ma tontu moom ah yelloo naag li ma la waxam déet man defoon naa ne li loolu nga wax daal xawma tontu la ci li ma la waxam déet. Fa qaala wax la woo ñeel ko acheexu sëriñ bi ne ko naam waaw maanaahu maxnaam loolu mooy an allah naka yàlla tabaraka barkel na wa taxalaate mu kawe laa yaxiibu du faddu xanhu walis ko chey un dara maalum man di doon addawaatu moo xam jëmm yaa wa xayruhaa ak yudul jëmm ya mimmaa ci la nga xam ne tadammanat làmboo nañu ko ñoom jëmm yi fa hoo moom yàlla idan kon xaadirun aji teew la maxanaa ànd ak nun. Fa in dafaan deem namm naa jiñ am nañu bind fa in daafaan xani walis ma fi qudratihi ci kàttanam falaa axada déet kenn yaqdiru di man dara ci man. Fa in xàllaa ndeem bàyyi na it baynahum seen diggante wa bayna muraadihim ak diggante seen nammeel falaa axada déet kenn yedd fa ma di ma mën a fegal. Daal indi alquran wa in yam saska ndeem dalaa laal allahu yàlla bi durrin ci lor falaa kaashifa amul jenn aji wuñu la hoo ñeel ko illaa hu dara moom yàlla way yurid kan dem dala nam bi xeyran ci yu fala rad amul jann aji dello li fadlihi ñal ganelam la sadaqa deggal na allah yalla al azim bi aji mag wa ballaxate jotlina mawlana sunu sang rasuluhu yonentem bi al karim bi aji tedd fan sarafati walbatiku al wakil ndaw lolé mun sharihal bir bu aji yaatu abdan duko biko waji ne man kat dama lolou nabi rek nala fagul bax lo man ndax say noni jega ci nañu jega nga say non dal te lu bari fexé lañ la mo tont na xawma jaax mu ne ko dama la xamal rek na la yalla mom mbir mu nek moy ci jëfé ciobarem jëm yi ngay seen ak jëm ju mën doon rek yalla mi ko sak moy ci sopandiku waye jëm ju du moy sopandiku ci bopam jëm jo gis rek yalla ko sak te moy ci sopandiku ci bolé ca xamne kon lepp lo seen jëf yalla te yalla jay sopandiku la nduru ne day baye ko ci mom sahir sa rek waye ci deug deug yalla ay jëf waye jëm ju jëfut mu ne ko nak xamna ne yalla mi ngi andu nun sa yu nek di jëf ci waram ci nun bu fekke ne legi fegal na ma sama non yi duñu mënal dara bu baye ñom bañ def ci man lañ bëgg yit boba loolu moy ciobarem te mom mo def loolu waye du ñom non yi ñoman ba def deere yalla rek def ta jangal qur'an ne ko sun borom neena bu la yalla tege lor mom rek moko mëna teggi bu yalla namé ci yow lu baxit ken mënu ko fek ba do aksi neena ba ko waxe lool nak bu dal di wagniku and ak dënd bu yaatu moy xamne limako tontu non rek la qultu waxna ne li annu sheikh ngir naka serigne bi bayena leral na laho ñal ko halahu biram wa wirasatuhu ak ndonom ndax fa nabi yuna sun yonante bi sallallahu alaihi wa sallam qala waxon na ne at tawakkul wakilu hali moy sama bir wal iktisabu faguga sunnati moy sama sunna faman dhahu fa ku doyedi han hali wal sama bir fala yadhuf kon bu doyedi han sunnati wal sama sunna dane señ bi dafa jëfé rek li yonante bi waxane wakilu ci yalla xamne lepp yalla da baye ko mbiri moy sama bir waye nak fagandiku itam moy sama sunna manam bir mu nek da nga cey def sabab lu doomi adama jenga man ta baye yalla xamne yalla ay sotal nak sa pagouti goge du jign du ñoddi wa yalla nak moy def ci ciobarem du te nak nga japp ci sunna fagu kem sa katan ne lolu señ bi jëfëndiko da na la leralal na nga xamne mom la fago def ay pagoutef ak na mu doylo yalla xamne lepp nak yalla ci dess fa sheikhu señ ba wari sa don na min halihi ci birum yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sunnati ak sunnam hazan awwal wafiran wi ajlo señ bi dafa don ci yonante bi mbiram ak sunnam da ca donu cieur bu duna don wa min hali ibrahim ak ci ibrahim hina ulqiya ci waxtu nga xamene sanef nako fi nari ci sawara wa fatalabati sakku minhu ci mom al malaikatu malaika an yastahiyana mu dimbaniko bihim ci ñom faradahum te mu gantul len te mu delo len moy mu gantul len wa qalati wax lahu ñal ko jibril alayhi salam salfu ñaanal yalla ñaan ko mom yalla fa xala mu ne ko xilmu ko xamam nga bi hali ci sama bir yoxuni dana doylu lo an suali walis jekki diko laaj walis sama laaj kon fa sheikhu serigne bi muhammadiyul khuluqi ko jog muhammad la ci jiko ibrahimiyul himmati te ko jog ibrahim la ci ite ya amalu day jefe bi hali nabi ci birum yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sunnati ak sunna ene señ bi dafa doon yonante bi ci xaal doon ibrahim ci jiko doon ibrahim ci xaal ak jiko yarep ndax ibrahim bañ ko sanne ci sawara wa ta malaika yi ne ko ten la dimbali mu ne dedet soxluuma seen dimbal jibril ne ko te nga ñaan sa borom bok mu ne ko sa borom xamna sama tollu way ku jërluma diko ñaan ene señ bi nak fofu rek la tollu kon señ bi dafa amé jiko yonante bi mo yoré xaalam ak sunnam batay amé jikoy ak yitté ibrahim ci kawé jojé xam day bolé def pagouté ba nopi nak mom sëriñ bi bayyi yalla nak bu jëf ciobara fa khad hayanta jakar lo nga xamalaho jëfum je bi halihi ci biram kon fa haka jappal xamalaho jëfum bi sunnati ci sunna néna xamé nga bu baax lam tontu ndawul tubab lolé la ko don labiré xamal ko ne ko yalla rek mo fi nek té lu nek mo jëf sofandiku lolu ak wakilu la ak xaal la
2: mu ne kon nag léegi naa la xamal na mu jëfee sunna ci def ay pàgguteef ndax loolaay sunna daal di ne wa minhu bokk na ca ne annahoo naka moom sëriñ yi akhraja genena lana ñelnu qasidatan qasida muassasatan budiguñ sos wala budiguñ fondé min hurufi hasbunallahu wa ni'mal wakeel ci arafi nek ci hasbunallahu wa ni'mal wakeel
1: wa qalte mu waxne bi hadhihi alqasida ci kila qasida tahassantu la singewo hashiyata yawmil jumu'ati ci ngono bis wa juma hina hasantu ci waxtu ma dogo halal mashir ci dox yawma sabt ci bisub gaaw ba hum andak gaayo yu le baxdan hasanani ci gana ba nga xamé ni sangel nama rasulullah yonta yalla wi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa adratu mu digal li ñal ma fil mashir ci dox manam ci dem wuyuji waxalte mu xamé waxalte mu nema imshi doxal la taxsha bu ragal ad dara lor yene señ bi gana ba ko yonante bi feño xamal ko ne ko waruye nala ndombal karange kan la manal dara dara man nga dem teewul rek wol beuti ko def ay pagu teefam dal di way xassida go xamne neena ngonu aljuma goge la ko way di ci sege wo sa bop di ci ar sa bop te xata yonante bi singen mako nopi waye rek mo way xassida gogu delu ci sa borom ñaan ko ndax xamne may nañ ma ba nopi sax waye lolu mom mo war ab jam fa ka ha jappal qasida gogu birumati ha ci mbollem tabarrukan ngir barkelu wal yaqtaniha angir nako mang muslimat abdulit yuhibbu ba gëna sopp at tahassuna sangewu mimma ci lepp lo xamne yasuhu dana ko naqari wali taxlama angir nga xam bi matlahiha ci ab tambalikayam ne anaho naka serign bi mukashifun kuñu wuri kuñu murid la manam kuñu wan la ho ñal ko bi ismati ci muccam nga minhum ci non ya wala tan sa bul fatte it qawla bahdi waxi len ci ñom ne inna sahatul jumuhati naka waxtu aljuma way nangu ñaan ye mom bahdal hasri nek ganaw takusan ila ghurubi shamsi jam sahuk jant neena kon jël khasida gi ma waxal ko ben ben bam daanu nga deg nga barke loko te itam bepp ci bo xamni da bëgg yalla ar ko ci lamuy ragal bu jël khasida gi moy itam jang ko ta fas ci lola ndax le mu am ko ak itam neena sa bo jangé rek jël biun khasir dal xamni yalla wonon nako xaat ne ko sa noni dina mënal dar da ngay dem rek delu ci ak jam dara du ci mujj lu may jam khasir way bay du ñëk ko rek dal nakoy woné mu itam bu faté ne da wax ni ngoon aljuma la way khasida gi digo delo ci borom ak ñaanaka liwayu te mu ne bi ne aljuma amna waxtu wuñ cey nangu ñaan amna ñu wax ni mi ngi tambalé gannaaw takusan bu jant gisoo digënté bob moy waxtu yi nangu ñaan gi manam señ bi neena la waxtu wala way khasida gi mu tonki go hasbunallahu wa ni'mal wakeel khasida gu siiw la moy hamidu santna man bur bi nga xamne ya asimuni dana ma musal min ad-darar ci lor min kulli shaytan ci sepp shaytané wa jinnin ak jep jinné wa basharin ak nit mi def bir wu ñëk wa ngo woné na ci né yalla musal nako ma tax mu né santna bur bi nga xamni musal na ma ci jep lor mo xam day lor ju bayiko ci shaytané baaju bayiko ci jinné baaju bayiko ci doomi adama subhanahu sorel nako lepp li yelu ci mom rabbar mi abur hafizan bi aji wato ahtami bagdana aro bi hifzihi ci ak wato min al bala ci bala wa niqami ak ay mbugal ena bur la bo xamni mom rek mëna sam motax ci mom lay laqku bëgg mu arma ci lepp luy bala ak lepp luy mbugal bi ci momit ahmadu lay muslo min hawaya ci sama banexu bop wallahi ni ak ñu rebbu wa min jami'i al mu'ziyati ak ci mbole way lori kullahin ci bepp jamono neena yalla lay ñaan mu musul ma ci sama lori banexu bop ak lori shaytané ak lori lepp lu am lor dama ci musul ci sa yu nek nawitu yeneena an adhu wa ho ma ñaan ko mustashfihan bir moy aji tino bi jahi hibbihi ci daraja ye soppe mba shafihi shufaha ki aji tino way tino nya ahmada tura modi ahmad sayyidil wara mi sangu minde fi musalliyan bir moy aji julli halihi ci mom za tawassulin te borom dot liko ci momit li rabbi jeem ci sama borom ana dama fasiyene ñaan yalla te ñaané ko ci daraja yi soppem bi te moy muhammad mang koy ñaanal salatu ak salamu te jotliko ci darajaam as'alu dara ñaan rabbi sama borom bi jaahi ci darajaam an najatu mucc min ar-razaya ci musiba ya wa tanazun al-bughati ak xecionte ak way bew ñaa mang ñaan yalla musul ma ci mbolé xéti musiba yi ak kaccho rew nga xamna ñi xecio aduna kuñ seen defé na rek aduna ngay wut ni ñoom laka ñel na la alwara minde fi ya rabbi yow sama borom hab yal na nga may li ñel ma alhismata mucc ga minhum ci ñoom wa min kulli bala ak ci bépp bala wa niqmatin ak mbugal sun borom ya moom minde fi ko musal ci ñoom rek mu daldi mucc kon nag musal ma ci ñoom musal ma ci bépp bala ak bépp mbugal jaxaltu def naa laka ñel la ya xafiizu yow aji wattu ji nafsi sama bakkan wala sama bopp wadi xatan muy ndenkaan fa anta yow daban faw unsi yaay sama wéttal sun borom jël naa saa bopp dénk la ko yow rek yaay sama wéttal saa yu nekk xab yàlla na nga may lii ñeel ma maa la nga xam ne uxibu danaa ko sopp fi daaree ni ci yaari kër yi waa sim ni te nga musal ma fii maa ci ñoom ñaar mi ne la aaree ni ci yaari gàcce yi yàlla dama lay ñaan lépp li ma bëgg nga may ma ko fii ci àdduna ak fële ci alaaxira te musal ma nag ci lépp luy gàcce àdduna ak gu alaaxira wajjaxtu jëmale naa wajjihi sama kanam wala sama jëmm ileeka jëm ci yow rabbi yow sama borom maxa wasilati ànd ak sama wasila mu yonante bi wa daaka te loolu xas bi doy na ma ne ko jël naa sama lépp jëmale ko ci yow te ànd ak yonante bi mi sama wasila sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te loolu doy na sëkk naj ji musalal janaab yi sama wàll min jamihima ci mboolem la nga xam ne yesoo dana naqaral wala yesoo dana ñaaw wax fi tanga fegal xànni walisima kullama lépp loo xam ne yu wasu yesu dana jax-jaxee mu ne ko lépp loo xam ne rek lu ñaaw la mbaal yu naqaral nit la musal ci sama wàll maanaam musal ma ci bu ma jege sax lépp lu mën a jax-jaxee xol wala xel sorinal ma ko yu sarifal batin xànni walisima al ahda noonu ya turon boole seen bin nabi ci daraje yonente bi wa ahli badrin ak waa badar alkiraami ña di way tedd ak mujj bi ña di ay tànneef nekko noonu yi nag ma leen dàqal ñu sori ma ci daraje yonente bi ak ci waa ahlu badar ñu baax ñooñee mun na nga xeewee xale ci man bi doxoole ci dugg ga saakinan mbir may aji dal fi xis ni ko ci sa sange alxasiini say aji sangewu mooy say aji aaru aaminan mbir may aji woolu min xum ci ñoom yàlla may ma ma dugg ci sa sëng si nga xam ne kenn mënu koo bët ma dugg ci ànd ak dal ànd xel mu dal ak xol bu dal te mucc ci noonu yi anta yow ëllëg si yaay ka nga xam ne tant si ma danga musal man ka nga xam ne iyan tax sama jàppandu na bi ko ci yow min kulimaa ci lépp loo xam ne ya ummoo dana ko jublu mi ne neqami ci mbugal yow yaay ki nga xam ne ku yóoru ci yow nga musal ko ci lépp lu ko doon dëgmal ci xeeti musibaak mbugal wa fawidu maa ngi féetale làgg jëm ci yow umoor yi samay mbir abadan faw wa kullu man te képp koo xam ne iltaja wóoru na làkk jëm ci yow laa yor fadlu def ko fëgg mooy def ko bàyyi mooy def ko wàcc saa mbir yépp féetale naa la ko day nga ma ci sëkk tey yow képp ku làqatu ci yow rek jeex na mucc na dal nay am ab rawatu mooy kenn du ko mën a jaar fenn waxayta nii fegal nga ma yaa barru yow aji baax ji kufran ak weddi faqini yàlla nag moo fegal darara ahlihi